0: kwamu di ebinom omo omo aduane ani su kwamu di ebinom omo omo omo ensu anom omo dada ja omo from ntoma omo kwada afia se omo ankohwe wom ti san krofo no ana bible say omo be free wa kwata ho yiram na che say ye hell no no ana ni patre ne no ebe kwada ankwam che say wonya ekwamu di obi omo ma na aduane di ye na odede ja na omufura ne ntoma okwade afiase omukohwe no no we no mne wanya o Jesu Kristo fra omo se atre nefo a ebeko da enkwam entil tre ne ho asam ana yegusu a yeka tre ne abrabo yetumu se se say around the world no enipa imitate nipa pa me nipa bebre kopin kwa na omukopin krofo na nyanku ye wei na odi na chi na nyanku ye wei na odi na chi enuanu madofo enti no ama bebre no abahu no amane tre ne kwa no so no akodi na damfo achi akodi na damfo achi na afei okopi die wrong thing na obi eye enti ano pay tre ne wasam ani ano beka uye onyameba so die saudi di weto ho so die a na esese onante ewo tene ni yemu enti yanhwe chese mo no yemie nko first john First John chapter 3 verse 2 ekono Asi adofo afei ye nyankopo ma na dia ye beye no enye na edi na ye nimse wo yi ne ho adi a ye beye so ono efri se ye be hu no se dia otie ye nyame ma Haino onyameba. Na kesa onyameba ene die waje Yesu adie. Onyameba eti nyame language ase. Onyameba enim die onyame pe. Onyameba nim die nyame mpe. Enti se ye ye nyame ma. Eno ti na kire ne ka se se ye ye ma die a ne ye adedefo. Nyankopo adedefo ene Kristo. I did the four. If it's on Yamiba, a dear dear, send your papa when I'm from Aja. Or ya will at the tour, Naswa, who didn't add the ano. San obey Yamiba, soa, who didn't copon, a dear. And the trainer say, okay, Romans 8:17, was a ya ya yan copon ma, ne ya ya ya ma, ne ya yan copon, I did the four. Ene Kristo nyonko ajedefo na ano ka bibi ose na anso jesi ya nena huna mani ansana washa ya neno eni monyam suwa enti na ose se ye nyamema anandi ebaye no enye nadi ano enyamu shano enye nadi na anso ya denya ebede adi sana tia enti na chasobe ye nyameba Eno nyame shabi eda wanim. Ana so kire ne se Jesus oni Kristo huna mane. Amane abe sa na se oni no hunu no. Farisee fo ba ba cheo. Ne yakoku wana. Ana yakobu asendium da bi. Wonso amane hunu ne se. Wo bo huna mane ene ne sha so die asendium. Bo wa kono asendium. Na se utumi bo wa kono asendium a. Eni ena saa dia, eda dia chino beyi ni huwe ni mono. Wabesha wani Kristo eni monyambi. Saanti, so nipa ebe bo, gunam, eni nishaso die, asendye mono. Eno kurano, eyo kwa kesie, eya prapirie die, edima nipedriano, eni wakrano. Na asu sa watu miya, sadie Yesu Kristo ebo, Ya ode ya bane ekwa diano swa ya bane sendi ya munu. Sana sa wososo oba honam ene wo nshaso die asendium na ma woni kristo etu ase na yenim se oyi ni wadi a ye baye se wo no enti sa oba honam ene ni nshaso die asendium a e ma wo baye se kristo hallelujah
1: amen
0: na fe woni kristo abese wo abese kristo Efi sa fei, oba mwadi edi uhoso, na poni entumi mfau, dumu. Hallelujah.
1: Amen.
0: Enti ya nianu madofwe, eyana etwada nipa wangu, eye kase, ya uye atu boni mu. Enti ya yada masifuwa, mwani wa yahon, ni adibo yahon samrani. Obikura kazo, o nipadie, sofala sa ye nipadie, Owo boni bi eti umu. Eni ano. Yes, ya wo yense. Ya wo yatu boni mu die. Na anso, sobe ye nyame ba. Wo makwai e masa boni no. En shawso. Wo ntina sa boni no. O nipa biya wo patikula simbi. E wo ni mu die. Na anso sono. Ye mpene so en tinam. O ba wo madi insa sa die no. Obe shaso. Na ube tuwe frumu. Na sa uya saa. Enona na ama onso ni kristo ayedie. Aba abese. Wuntu mintina bonimu. Na uni kristo ense. Enye juma saa. Hallelujah.
1: Amen.
0: Enti. Wase yebe. Yebe esu ono. Efisi yebe huno. Sadie. Watie. Aha anama. Esa se onipa ni bri. No opresa obenye mkwajie edi ama ni kra enyanom eti sana uwa utiye yanya wonsu unye uwe rateno sape sa uye nyamiba dia ene na jise waji yesu kristo dino edi sa uji yesu din dia obema obaye tumi sadi atreni kai wa first John chapter 1 verse 12 wasina tudua wachie nono Waya wajini din edi yano. Wama wamutumi shwa nyanyame ma. Enti sape sa uyanyame ba. Jiradi Yesu Kristo din di. No abema utumi ya. Udiba yo nyame ba. Na ube ye nyame ba ni uya. Anafe ne pa. Ewa nyame. Eja padie muno wonsa. Ebeka. Uchafa. Ewom. Sana tia. Enti waka imba. Wasi verse 3 no. Wase no biara owo ne ho ani da suo yi no wate ne ho sadie ono ho etie obi awo kristo ho ani da suo no wate ne ho sadie ono so ne ho tie na che se wa wo sha kristo kwai se yesu baba na wa be fa wo kwa sura hi ni emu no unya se wo practice what is righteousness tene ye ewu hia Tene unu hiya. Epi numu yebi. Ewa trese munu. Ema omu sonya mieni. Ema wopo. Wama nko wanshe. Ema kristo befa wamu koya. Sana mina onso. Yebe tumia yedu onipebi. Aye. Eya na etwada ayakaya wantamo wiyase ni yama. Ubasu wabiyasi manshe wase me. Miefya. Miefya buatema. Kwa mbiya su sa manshi menso mesibi. Na ansu ye ntumi nkase. Sadie enoku. Eptumi bwane bra. No sonya mie nino. Mie fiabu atema. Kwa mbiya su. Mesu me bwame bra sebi. Na ma sonya mie ni. Entamu we inesi yeka. Enu nebe buwaw. Enu nadi ube kwa osro. Ahinye mu. If it's all slow, any you fear, when I die to your quarter, now when you're better forever and ever, and you know, I sit to the way they are your temporal, a bit chamaco, it is all my sit to the way you would dare, now fow do mumu, now would do we say, now I shall answer me, when you're not for, oh, how home? To open heavy, I'm quite dear. Fanu kredi yesu me radi. Ope hevi akwadi ya. Jia radi yesu kristo di inu di. na wanya heaven ako enianom adia ba kwa o mene se ene wye ya baba webia mene ni di mkwa ma se o ma se kronfuwa krabe tumia kwa heaven ana mese adai wase se oya papa mkwa adia ana mese na oya papa na wanji yesu enia obe kwa na wase yae na msinya nukure obe tumia ya papa na aso sa wanji yesu enia ne papa ya ntumifa no kwa heaven ta ajisa uji yesu kristo dinu di na usa ya papa ni kahundia ene na papa ya no ewe ebudie heaven gate jidi ya no aye gateway to heaven sana tia faith no aye gateway to heaven and it's a wopa heavy akwa dia dia di kaini sa jiaradi yesu kristo dinu di nama watu ama upapa ya na wo ya no edimu edi ama na u ignore Jesus na use ube ya nipa papa waya wa asasisu ube nya asasisu aketu ya emko osroho emi anum eti uti ya mia na unsu kutasaju inibi dia eni ya sasawa jini na fahu na ji yesu dindi ansawa ya saa papano eti chrene se na obia waya boneno waya de tumra na bonene emra tuo na mwini mse wanudi oyini wadi sa oribeyi bone ako na bone enini mu obia watini muno enye bone obia waya bone no ehuno unu nanso onni muno yemi ya chesa mnunko Romans chapter 6

tobo tobo mami fam rechi kakra ahenso eye juwelaka enyumbia ni title ni di yerizewu

se wone oba atena na wafa yefunu sa 9 months no it is 90 years sa 9 months no 9 months no sa 9 months no na minim ni enti anyame eye ni sa ewa papa because within that 9 months no enyama eya ema ni bi efem no obi wa itimi gine to hospital be 7 months na we obi ejuma na we ya we ba ni yi we die na ema itimi kura ema we omo efunu 9 months not the nam e bi di ye ejuma eyawo bosumi miensa na edikan na akola na efo me no eyawo no ade eyawo ya yesi untimi numa duro nso na u pri wetri menyoba but my experience na wada kakra na wasori kakra na dia eya menti asɛ wo ma ho ne sɛ owia nzo a obɛsan akɔtivie na mu biem eh na no no eh den akwentue yi emu adesu emu a ezo zo wie ya bo di acha 2 years eje sɛ wa used to na ba ku bia ya na